And if I for me, no be bad in channel. I would see a Musa who ya mobo David Iba. Na yesu be sa wonsa. Moji ni sa metu mi aye wehi. Amo bua ni sa hani awure.

Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Anyo ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wan se Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi anche sumpo

Emra bi duye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra die oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya na emra bi duye ema ohini yesu du ho no no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jemu Etinani mani frani no osaba sesan e wote bia foforom na nipa ne bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na nani afra no ano tin kwanche sa sresrade no ne bi se ayo no bi su ka se eni wono na wo jira di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ne frani na no se wo so ade bia aye nchechire ye I am a near Ada Wabra Bosono, a radibus son of Wabaji Wafrimu,